0: kuma motas ma ta hadara mai lokacin suke halibin su ma da bindiga da yawan yi ke kwarayi ne kuma ikuna ne kaje hadara mai mota ta kone da soban shi a ciki wasu kuma da sarauna ta mutanen mu yan Niger
1: shi ma wani dan kasar Niger da bai so a dauki sunan sa ba kasancewar yana kasar ta Libya bayan an mai da su lokacin da suke dab da shigowa Niger cewa yayi
2: alubale dai ba wanda ban gani ba tun daga sabaha da ya zawo mun zawa gatarin tsakanin mu da Niger kilo 30 ya rage mana ikuna saka kama mu saka miro mu gatarin saka ihu kalubale ba wanda
1: Akan hakan ne ma kungiyoyin fararen fula suka yi kira ga hukumomin kasar Niger da ma na kasashen Afrika ta yamma da su dauki mataki Musa Bashir matsayin shi na memba a kungiyar kare haƙƙin dan Adam Agadas cewa yayi
3: A matsayin mu na kungiyoyi masu kare haƙƙin bil'adama mun ce haka kin bai dace ba a matsayin su na ƴan Adam kuma ana hulɗa tsakanin mu da su wannan kasashe muna hulɗa mai kyau kenan in wani abu ne ma ya taso ya kamata a samu wakilan mu da suke can da cewa kamar ambassad akai musu labarin me yake faruwa su su doki matakin da ya dace amma muna samun labarin cewa ƴan kasar mu ana musguna musu muna so a diba wannan lamarin a samu a gyara kuma a tunkari hukumomin mu a tattauna da su sai a ga an gyara in wani abu ne
1: daga nashi bangare Ibrahim Mahmudu shugaban kungiyar farar fula mai goyon bayan gwamnati cewa da Emmerson Sondoe a garin Arleta fatan su shine wannan ziyara da gwamnatin kasar Niger ta kai kasar Libya ya sa ta gyara matsalar ta ƴan Niger
4: a zamanin Maka Dafi an taba yin irin wannan kame wanda suka ce suna buƙatar ƴan ƙasa waje kowa ya fita ya bar musu ƙasar su har kai suna kame irin na wulakanci na takura mashama wani irin mataki ne wancan lokacin aka doka an ka ce duka mazaunin Libya wanda yake zama cikin ƙasar Libya a yanzu nan ambassad ta su permis de séjour na zaman ƙasa wanda a lokacin nan za su samu su yi aikin su cikin kwanciyar hankali
1: Kawo yanzu dai ƴan kasar Niger da ma ƴan kasashen Afrika ta yamma da ke zaune a kasar Libya na fatan samun sauki daga ire-iren kalubale na rayuwa da suka tsinci kawunan su a ciki. Tila Amadu, DW Hausa daga birnin Agadez a Jamhuriyar Niger.
5: To a gaba za mu je Jamhuriyar Niger, Jamhuriyar Kamaru da ma yankin gabas ta tsakiya amma kafin nan ga wannan.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ma sauraro sannan ku da jimirin kasancewa da zango na biyu na sashin Hausa na DW wanda a cikin muka yi muku tanadin kayatattar rahotanni da shirye-shirye. Inda za ku ji cewa 'yan siyasar Najeriya sun fara tsokaci kan hukuncin kotun ɗaukar ƙara na dakatar da umarnin babbar kotun Abuja da ke neman soke rajistar jam'iyyar ADC da wasu guda hudu, wanda ya samar da wata kafa ta sararawa ga jami'in adawar. Najeriya duk da kasancewarta cikin tafarkin demokradiyya mai tutar kare 'yancin al'umma, hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ta koka bayan samun ƙorafe-ƙorafe kusan 300,000 na gallaza jama'a a cikin watan Mayu kaɗai.
2: Idan har talaka ba zai sami irin waɗannan abubuwan ba, to gaskiya za a iya cewa demokradiyya ba ta yi rana ba, demokradiyya ba ta share wa talaka hawayensa ba, zaben da ya fito ya yi a rana da iska ba su iya magance masa haƙƙinsa na ɗan adam ba, mutuntakarsa ta ɗan adam ba su kare masa shi ba.
1: Muna tafi da rayuwar al'ummar jamhuriyar Nijar da malaman addinin musulunci kan hutun sabuwar shekarar musulunci bayan kamar watan Muharram da nufin baiwa al'umma damar yi wa ƙasa addu'o'i da fatan alheri. Duk waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Abdullahi Tankwabala. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
3: Ƙungiyar ƙawancin tsaro ta NATO ta jaddada ƙudurin haɗin kai bayan Amurka ta sauya alƙawarinta. Trump ya gargaɗi cewa Amurka na iya ci gaba da kaiwa Iran hari idan ba ta kama kanta ba. A yau ne ake kawo ƙarshen taron ƙasashen G7 tare da duba kan makomar fasahar ƙirƙira ta AI. Shugabannin ƙungiyar ƙasashe masu ci gaban masana'antu na duniya G7 na kammala taron ƙolinsu da suka shafe kwanaki uku suna yi a Faransa a yau Laraba, inda suka mai da hankali kan batu mai sarƙaƙiya na makomar fasahar ƙirƙira ta AI da kuma kakagidan da Amurka ta yi a wannan fanni. Shugaban Amurka Donald Trump da sauran shugabanni sun gabatar da jawabansu na kammalawa kan makomar fasahar ta ƙirƙira da ci gaban tattalin arziki. Manyan kamfanonin fasaha da dama za su halarci taron tattaunawa, ciki har da shugaban kamfanin OpenAI Sam Altman da shugaban Google DeepMind Demis Hassabis da kuma shugaban kamfanin fasaha ta Anthropic Dario Modai. Shugabannin na G7 sun kuma tattauna kan yakin Rasha da Ukraine da kuma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Iran. Shugabannin na G7 sun hada da Faransa da Canada da Jamus da Italiya da Japan da Amurka da kuma Burtaniya. Ƙasashen da aka gayyata kuwa sun hada da Brazil da Masar da India da Kenya da Korea ta Kudu da Qatar da Ukraine da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Kwanaki biyu gabanin ranar da aka shirya domin sanya hannu kan yarjejeniyar sulhu da Iran, shugaban Amurka Donald Trump ya sake yin barazana ga jamhuriyar ta musulunci cewa idan ba ta kama kanta ba, to kuwa Amurka za ta iya ci gaba da yi mata lugudan bama-bamai. Trump ya faɗa hakan ne a wannan larabar daura da taron ƙasashen G7 masu ci gaban ƙarfin tattalin arziki na duniya da ya gudana a Faransa. Ko da 'yan makonni da suka gabata, Trump ya yi irin waɗannan barazana a baya. Yarjejeniyar da aka sanya hannu ta hanyar kafar zamani ta intanet za a ratuba mata hannu a zahiri a wani biki da za a yi na masu ruwa da tsaki a ranar Juma'a mai zuwa a Switzerland. Trump ba zai samu halartar taron ba, sai dai zai tura mataimakinsa J.D. Vance domin ya wakilce shi. To, ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Ƙungiyar ƙawancin tsaro ta NATO ta jaddada ƙudurinta na zama tsintsiya maɗaurin kiɗaya bayan da Amurka ta yi sauyi ga alƙawarinta. Sai dai babban sakataren ƙungiyar ƙawancin tsaron Mark Rutte ya tabbatar da cewa Amurka ba za ta ja da baya ba a cikin ƙungiyar, duk da rage yawan dakaru da ta yi a cikin ƙawancen. Ya ce ƙasashen Turai a shirye suke su bayar da ƙarin sojoji idan buƙatar hakan ta taso. Kalaman sakataren ƙungiyar ta NATO na zuwa ne gabanin taron ministocin tsaro na ƙungiyar wanda za a yi a gobe Alhamis. Shugaban cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta Afirka ya yi gargaɗin cewa ɓarkewar cutar Ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ka iya zama mafi muni da aka taɓa samu idan ba a gaggauta magance ta ba. Darakta Janaral cibiyar yaƙi da cututtukan masu yaɗuwa ta Afirka Jean Kaseya ya shaidawa taron shugabannin ƙasashen Afirka cewa har yanzu ba a gano dubin dubatar masu cutar ba. Sanarwa ta zo ne a daidai lokacin da kungiyar agaji ta Red Cross ta yi gargadin cewa barkewar cutar Ebola a Congo bata kai kololuwa ba zuwa kuma wato za a iya daukar tsawon lokaci kusan shekara guda kafin a shawo kanta. Tun bayan sanar da bullar cutar a ranar 15 ga watan Mayu an tabbatar da mutane sama da 800 da suka kamu da ita a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ciki har da mutane 192 da suka rasu a cewar sabon alƙalamin hukumar lafiya ta duniya. To ƙarshen labarin duniya kenan a halin yanzu.
1: To a gaida Abdullahi Tanko Bala da labaran duniya zagayen farko.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin na yau za ku je da kasashen gabashin Afirka da Sahel ke kan gaba wajen cin morayen yarjejeniyar dakatar da yaƙi da aka cimma tsakanin Amurka da Iran. Muna tabbata shirin mata da ƙananan yara na Abnamu da kuma darasin rayuwa. Har ma da rayin matasa kasancewar yau take Laraba ta ba wa ranar samu. To amma bari mu fara da dambarwar siyasar tarayyar Najeriya da ke tunkarar babban zaɓe na shekarar 2027. Inda hukuncin kotun ɗaukar ƙara da ta yanke na dakatar da umarnin babbar kotun Abuja na ba da umarnin soke rajistar jam'iyyar ADC da wasu guda hudu ya samar da wata kafa ta sararawa ga jam'iyyin adawar. Har ma 'yan siyasa ke mayar da martani a kai. Wakilinmu da ke Abuja Uwais Abubakar Idris ya aiko mana da wannan rahoto.
4: Wannan hukunci da kotun ɗaukar ƙarar shiyar Abuja ta yanke ya samar da sabuwar fata ga jam'iyyar ADC da ma sauran jam'iyyun guda hudu da suka hada da Accord da jam'iyyar APP da kuma Zene. Domin dakatar da umarnin soke jam'iyyun da aka baiwa hukumar zaɓe muhimmin mataki ne. Aka tauniyar da jam'iyyun ke yi na samun shiga zaben da za a yi a shekara mai zuwa. Musamman ma dai jam'iyyar ADC da ke da ƙararraki gaban kotunan ƙasar. Barista Ridwan Opanachi shi ne lauyan jam'iyyar ADC a wannan shari'a.
5: We are glad that the Court of Appeal was able to stand firm.
4: Ya ce muna farin cikin yadda kotun ɗaukaka ƙara ta yi tsayin daka don kare demokuraɗiyya da ma sashen shari'a, inda ta buƙaci a dakatar da wannan umarni na soke rijistar jam'iyyun guda biyar. Mun yaba wa hukumar zaben kanta yadda ita ma ta bayyana cewa waɗannan jam'iyyu musamman ADC ta cika ka'idojin zama jam'iyyar siyasa domin tana da ɗan majalisar wakilai da aka zaba a ƙarƙashinta.
5: Elected under its platform.
4: Ko da yake alƙalin babban kotun Peter Lifu tuniya 'yan jam'iyyar ADC suka maida martani kan wannan hukunci a ci gaba da sabatta zarcen da suke fuskanta a gaban kotu. Naomi Lansara Abel ita ce shugabar mata ta jam'iyyar ADC.
6: Ko da aka ce a jirajisin ADC na yi dariya ne domin na san akwai dokoki daban-daban da INEC za ta bi kamannan ta ce ta cire party kamar ADC mai girma. Su wanda suka kai mu ƙara wato tsofaffi 'yan majalisar tarayya sun kai mu ƙara akan cewa ba mu samu kashi 25 a cikin kashi 100 na zaɓuɓɓuka da aka yi a shekarar 2023 ba. Amma fa ba su sake duba ba domin ita ƙara za ka duba gaba ka duba baya. To fa mun samu kujera guda ɗaya a 2023 wato kujeran House of Reps kenan. Ashe mun cika cikakken jam'iyya.
4: To sai dai yin gaban kanta da babbar kotun Najeriya ta yi na yanke hukuncin duk da umarnin ta jira saboda ƙarar da ke gaban kotun ɗaukar ƙara ta kammala shari'ar ta ya sanya babbar kotun bayyana cewa alƙali Peter Lufu da ya yanke shari'ar ya nuna rashin kunya da wuce iyaka. Barista Buhari Yusuf ƙwararren lauya ne mai zaman kansa a Abuja ya shaida man illar fuskantar irin wannan matsayi.
7: Wannan wani abu ne da yake nuna fituna da tsarin shari'a yake neman ya shiga a ƙasar nan, ganin alƙalai da dama za su zauna kawai ba tare da bin doka da ƙa'ida ba su yanke hukunci da idan ba a yi hankali ba zai yi wa wato demokradiyya barazana da kuma zamantakewa na ƙasan.
4: Yayin da mutane dama ke kallon nasaran akan waɗannan jam'iyyu ga Malam Faisal Kabiru na jam'iyyar ADC ya ce al'amarin fa ya wuce haka.
8: To wannan hukunci abin farin ciki ne ga dukkanin masu kishin demokuraɗiyya, masu son demokuraɗiyya ta ɗore, masu son ita kanta ma Najeriya ta ɗore. To wannan hukunci abin farin ciki ne a wajensu domin hukuncin ya yi daidai, ya nuna cewa har yanzu akwai sauran mutane a Najeriya wanda suke ɓangaren shari'a da ake kallon ɓangaren ya lalace, amma har yanzu akwai sauran mutane da suke kishin Najeriya.
4: Ƙwararru na bayyana tsoron illolin da ke tattare da yadda kotunan Najeriya suka zama wata matattara ko dandali. na sanin makomar jam'iyyun siyasa musamman ma dai yan adawa a matsayin abin da ke buƙatar a taka mashi burki. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
1: To daga batun siyasa a Najeriya sai na wato kare yancin dan adam, inda hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar ta koka kan yadda a cikin watan Mayu da ya gabata kadai ta karɓi ƙorafe-ƙorafe sama da 260 na cin zarafi da musgunawa jama'a a ƙasar, musamman ma daga ɓangaren jami'an tsaro, duk da kasancewar ƙasar cikin tafarkin demokuraɗiyya mai tutuwar kare yancin al'umma. Ga wakilinmu na Abuja, Ubala Musa, da ƙarin bayani.
9: Duk da cewa dai sun daɗe suna zaman jirin sauke nauyin inganta rayuwa a hannun 'yan mulki na ƙasa, miliyoyi a cikin tarayyar Najeriya dai na ƙara adabo cikin batu na kare haƙƙi yanzu. Kuma wani rahoto na hukumar kare haƙƙi ta ƙasar dai ya ce 'yan Najeriya sama da 260 ne dai suka miƙa ƙorafin take musu haƙƙi a cikin watan Mayun da ya shuɗe, adadi mafi yawa cikin ƙasar a lokaci mai nisa, kuma alamun tabarɓarewar lamura a cikin kare haƙƙin. Hukumar da ke bin diddigi cikin batun na kare haƙƙi a cikin tarayyar Najeriya dai ta ce ana kallon ƙaruwar ayyukan cin zarafi na jami'an tsaro da fyaɗen mata, ko bayan take haƙƙin ƙananan yara a ko'ina cikin ƙasar. Jihohin Borno da Benue da Abuja, ko bayan Niger da Kogi ne dai ke zama na kan gaba a ƙorafin na take haƙƙi, a yayin da Plateau da Sokoto da Kaduna da wasu da Imo ke biye musu. Isa Sanusi dai na zama shugaban na ƙungiyar Amnesty International da ta ɗauki lokaci tana ta bincike bisa take haƙƙin.
10: Jami'an tsaro ba su canja halinsu ba a Najeriya, suna cin zarafin mutane su ɗau doka a hannunsu, su azabtar da mutane, su kulle su ba bisa ƙa'ida ba. To idan har ba a yi maganin wannan ba, to doka da oda za ta ci gaba da fuskantar karen tsaye. Kamata ya yi ita hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta gwamnatin Najeriya ta miƙa wannan rahoto ga wani kwamiti mai zaman kanshi wanda zai yi bincike, kuma a kira mutane da aka take musu haƙƙi su kawo shaida. Ba yadda za a yi a zauna lafiya idan har wasu za su iya yin abin da suka ga dama su kwana lafiya, wasu kuma za a iya cin mutuncinsu a ci zarafinsu ba abin da zai faru.
9: Duk da cewa dai ana faɗin ana da nisa a cikin tsarin demokuraɗiyyar ma da ya tanadi kare haƙƙi da ƙilda da tona ya ƙasa tsakanin al'umma, tana ƙara fitowa fili da akwai giɓin da ke da girman gaske tsakanin tsarin da zahiri na ba da kariya cikin ƙasar a halin yanzu. Barista Muhammad Tudun Wurare na zaman shugaban ƙungiyar lauyoyi na musulmi a cikin tarayyar Najeriya.
11: Ayyukan bincike da kuma yadda ake gabatar da shi an gaje shi ne daga turawan mulkin mallaka, waɗanda kuma a lokacin azabtarwa suke yi, kuma har muka dawo kan mulkin demokuraɗiyya tsarin tafikar da yadda ake bincike har yanzu ba a sauya ba. To in ba samu aka yi aka canja wannan tsarin tafikarwar ba, aka hana azabtarwar, to za a ci gaba da samun hauhawar ƙorafe-ƙorafe daga al'umma. Sannan kuma su kansu masu gabatar da binciken za ka fuskanci cewa akwai talauci da kuma matsi na tattalin arziki a tattare da su, saboda haka za a ci gaba da karɓar cin hanci da rashawa da kuma tamore wajen binciken kamar mata. Idan ba ki da yadda za ki, to sai a san yadda za a yi da ki.
9: Na kan gaba cikin cin zarafin dai a faɗa ta hukumar na zama mata da ƙananan yara da rigimin rashin tsaron ke yi wa tasiri yanzu. Barista Amina Umar da na zaman jigo a ƙungiyar matan lauyoyi ta ƙasar, kuma ta ce demokuraɗiyyar tarayyar Najeriya na nuna alamu na gazawa na ba da kariya ta ƴanci a cikin ƙasar a halin yanzu.
2: Ya kamata hukumomi su gane cewa tarayyar Najeriya tarayya ce wacce take ta demokuraɗiyya. Idan har talaka ba zai sami irin waɗannan abubuwan ba, to gaskiya za a iya cewa demokuraɗiyya ba ta yi rana ba, demokuraɗiyya ba ta share wa talaka hawayensa ba. Zaɓen da ya fito ya yi a rana da iska ba su iya magance masa haƙƙinsa na ɗan adam ba, mutuntakarsa ta ɗan adam ba su kare masa shi ba.
9: Rashin tsaro da ko in kula 'yan mulki dai sun kai hawa cikin batun na ƙorafin take haƙƙi da ya kai kusan 700,000 a watanni uku na farkon shekarar bana. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To kada ku sha'afa, kuna tare da zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. Kai tsaye za ku iya bibiyar mu yanzu haka a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TNN da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram, har ma da tashoshin FM abokan hulɗuma a ƙasashen Afirka da suka haɗa da Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Haka zalika muna gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp don samun ƙarin labarai. Idan kuka shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa.

0: A jamhuriyar Nijar yau ake hutun sabuwar shekarar musulunci da nufin baiwa al'umma damar yi wa ƙasa addu'o'i da fatan alheri. Wakilinmu na Yemai Salisu Bakar ya jiyo mana ra'ayin 'yan ƙasa da kuma malaman addinin musulunci kan wannan rana ta musamman da hukumomin ƙasar suka keɓe.
1: Sai daga malaman addinin musulunci, rana ce da ta kamata a ƙarfafa zumunci na ziyarar juna da aikata abubuwa na alkhairi. Sheikh Malam Aja na ɗaya daga cikin malaman da suka assasa yin wa'azi domin faɗakar da al'umma irin wannan rana ta 1 ga watan Muharram.
2: Saboda musulmi su san shekara ta karyo, su san an faro daga Muharram kuma ga Muharram ya juyo. To kuma Muharram kin nan ya juyo muna cikin imaninmu. Mu ma Allah godiya, mu ƙara salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sannan ayyukan alheri da muke yi na taimakon ƴan uwa da ziyarta ƴan uwa kuma su ma a ƙara su. Saboda yana da kyau sada zumunta, shi kuma kyautatawa zumunka abu ne mai kyau cikin musulunci. Saboda musulunci ya nuna da haka nan Allah tabaraka wa ta'ala na cewa wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Kenan koda baka kyautatawa cikin shekara ya kamata ka rika yi koda so daya. In kai riki duk cikin shekara ga abin da za ka yi. Wannan ai yana daga cikin abu wanda yake mai kyau.
1: To ko me su al'umma suke yi a wannan rana ta farkon wannan wata na Muharram da ke zama ranar sabuwar shekara ta musulunci? Zabiru mai gyaran wuta da Alhaji Umaru sun yi nasu tsokaci.
3: Kamar nan Nijar yau da ranar hutu ce, gwamnati ta ce kowa zauna a gidansa, in akwai wani abu da ya shahi al'ada ko wani wa'azi ko wani abu da za a yi na musulunci na gargaɗi ko tarihi, kowa ya wa'iyallansa. Amma ba su cika da yin wani shagali ba wanda ya danganci wannan rana, sai dai wa'azi haka wanda dama an saba shi yau da gobe. Kenan sai a yi wata dai Allah ubangiji sa shekarar ta alheri ce, kuma shekara ce ta zaman lafiya da damana mai albarka.
4: Ko ina ka tashi kana jin ana wa'azi da wasu ƙira'a da wasu komi da komi, har mutane suke tambaya ko laya. Sai daga baya mutane suka fara ganowa da cewa ai yau ne rana sabuwar shekara ta addinin musulunci. Albarkacin ta gaskiya mu nan ungwan mu na gaskiya alhamdulillah.
1: Idan aka kwatanta da shagulgula na sabuwar shekara ta Kirista ta 1 ga watan Janairu, a cewar Sumail Ahmadu, har yanzu akasarin musulmi da dama ba su san cewa an shiga sabuwar shekara ba, kamar yadda ake kukuta waccan sabuwar shekara.
5: Saboda yanzu yau wannan wata kama inda ta kiristance ni inna da na samu barka da sabuwar shekara bila adadi. To kaga ita wannan da ta kama babu wani wanda ya turo cewar barka da sabuwar shekara. Kuma daga cikin kashi 2/3 na musulmin da dama ba su ma san da cewar a sabuwar shekara ta musulunci ta kama. Yawatan da zamu yi Allah ubangiji nuna mu tabbata lafiya da kwanciyar hankali.
1: Sai daga Sheikh Malam Haja, malamin addinin musulunci a ƙasar ta Nijar ya taɓo batun yadda ake gudanar da shagulgulan wannan sallah ta sabuwar shekara ga al'ada tun iyaye da kakannu.
2: Zuwan aka yanka layya, nama na wajen wutsiya ana aje shi har kaman sai daren cika ciki. Sannan muna yara sai a ce mana ai a ranar kin duk wanda bai cika cikinsa ba, ba ya cika sai da wutar jahannama. Kaga wannan a al'adance ne. Kaga ana yin sallar biyanu a al'ada, kaga ba a ɗauke ta ba kan cewa wai a ibada ce, al'ada ce ta jihar Agadas. Kuma al'adan nan ana yin ta nuna gwada ma mutane shekara ta cika.
1: Salisu Bukai, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
0: Yarjejeniyar dakatar da yaƙi da aka cimma tsakanin Amurka da Iran ka iya janyo raguwar farashin makamashi a duniya, har ma da farashin takin zamani da kuma kayan abinci a nahiyar Afirka. Yankunan gabashin Afirka da Sahel su ne kan gaba wajen cin moriyar wannan mataki, yayin da ƙasashe masu arzikin man fetur irin su Najeriya da Angola za su fuskanci ƙarancin kuɗaɗen shiga a wannan gaba, kamar yadda za a ji a cikin rahoton Suleiman Babayo.
6: Nasarar ƙulla yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran ta haifar da fata ga tattalin arzikin ƙasashen duniya. Babban abin da ya ɗauki hankali game da yarjejeniyar na zama mashigar ruwan Hormuz, wanda yake da tasiri wajen wucewar makamashi a duniya gami da jiragen ruwa, musamman ga ƙasashen gabashin Afirka. Duk wani rikici da ya shafi yankin gabas ta tsakiya na shafar farashin makamashi a duniya. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce yarjejeniyar ta amince da sake buɗe mashigar ruwan Hormuz ga jiragen ruwan ƙasashen duniya. Rikicin ya janyo tashin farashin makamashi da takin zamani gami da abinci a ƙasashen Afirka. Farfesa Samuel Ndemo, masanin tattalin arziki a Jami'ar Nairobi da ke Kenya, ya ce sake buɗe mashigar ruwan Hormuz abin maraba ne. Ina tunanin wannan labarin yana da tasiri ga Afirka na tsawon lokaci, musamman yankin gabashin Afirka da ya dogara kan fitar da kayayyaki. Fitar da kaya zuwa Turai ya dogara da wannan hanyar, domin haka akwai jin dadi kan sake bude wannan hanyar.
7: Half easy mobility of goods and services.
6: Wannan yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran za ta yi tasiri kan farashin abinci da tsaro a kasashen da dama na Afirka. Inda Najeriya da Angola da Algeria ba za su ci gara basar yarjejeniyar sosai ba. Haito de Cavalho, masanin tattalin arziki kana director a wata cibiya da ke Jami'ar Luanda babban birnin kasar Angola. Yana ganin sake bude mashigar ruwan Hormuz ka iya sauƙaƙa farashin kayayyakin masarufi, amma ya nuna taka tsantsan musamman ga kasashen da ke cin ribar sayar da man fetur a kasuwannin duniya sakamakon matsalar da ke faruwa. Babban matsalar mu ita ce ribar da ake samu sakamakon tashin farashin man fetur. Kudade masu yawa da ake samu daga ɗanyen man fetur da iskar gas gami da albarkatun ƙasa suna taimakawa na gajeren lokaci wajen samun ci gaba. Hakan na kassara gogayyar kasuwanci. A tsawon lokaci ya dace mu rage dogaro kan man fetur domin inganta wasfannoni. A gaba ɗaya sake bude mashigar ruwan Hormuz zai zama abin da ba a maraba da shi na gajeren lokaci. Ga miliyoyin 'yan kasashen Afirka, yankin gabas ta tsakiya bai tsaya ga taswira kadai ba domin yankin ya shafi man fetur da burodi da masara gami da takin zamani da ake fata farashin ya fara sauka cikin watanni masu zuwa.
0: A gaida Suleiman Babayo da cikakken rahotannin da muke makutanadi a wannan zango.

0: To sai a gyara zama don jin shirin da ya shafi mata da kananan yara da kuma zamantakewar iyali.
1: DW Abu namu.
2: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasance tare da ku a wani sabon shirin na Abu namu, maganin akwabe mu. Shiri ne dake yin nazari kan al'amuran da suka shafi mata da kananan yara, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Latifa Mustafa Jafar ke ta akala shirin na wannan lokaci.
3: Ilimi, siyasa, zaman lafiya, tarbiyya, Abu namu, maganin akwabe, babu wanda zaya hana. Muryar Radio Jamus ke gabatar da Abu namu, maganin akwabe.

0: Madalla fafitakarkar haƙin mata ƙasashen Larabawa tana samun gagarumin sauyi da ci gaba duk da matsalolin al'ada da addini da na siyasa da mata ke fuskanta a yankin. Masu fafituka a wannan yanki na bayyana halin da ake ciki ba dare ba rana domin ganin an ƙara samun ci gaba wajen samar da daidaito da adalci da kariya ga mata. To shirin wannan lokaci zai yi nazari ne kan wannan batu. Ga misali a kasar Masar, Rasha Abu Shakra, yar majalisar dokoki ce dake jagorantar kwamitin kare haƙƙin mata da matasa a majalisar, ta bayyana cewa mata a ƙasashen Larabawa da ma duniya sun kwaci haƙoƙinsu da kaifin faratansu da tsinin haƙoransu, ba wai dauka akai aka ba su suna zaune salim alim ba.
1: اليوم العالمي للمرأة يوم ما جاش من فراغ
2: a duk lokacin da muke tunawa da irin hakkokin da mata suka samu a ƙasashen mu mukan ambaci irin gwagwarmaya da fafutukar da mata ne suka yi ta yi a tsawon shekaru albarkacin ta ne mata a ƙasashen mu na Larabawa suka kai matakin da suke a yanzu ci gaba da wannan gwagwarmayar kuma ita ce jigo na kare matakin da suka isa da ma dorawa daga wajen da aka tsaya dan haka dole ne wannan gwagwarmayar ta dore muddin muna son samun ƙarin hakkokin mu da samun ƙarin nasarori game da ci gaba.
0: Alƙaliman ƙididdiga da ƙungiyoyin kare haƙƙin mata ke bayarwa a ƙasashen na Larabawa na nuni da samun gagarumin ci gaban matan wajen samun haƙƙoƙinsu musamman a ɓangarorin samun ilimi da zamantakewar iyali. Randa Ihsan mai fafutukar kare haƙƙin mata ce daga ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta bayyana cewa hakan ya samu ne albarkacin amfani da salon taka tsantsan game da yin hattara wajen yin fito na fito kai tsaye da tsohon tsarin addini da zamantakewa da ya jima yana wanzuwa a ƙasashen nasu.
3: Akwai wasu al'adunmu waɗanda su ne tushen wanzuwarmu da ya zama wajibi mu yi riƙo da su domin ci gaba da kasancewarmu al'ummar Larabawa ba wata al'umma ta daban ba da suka haɗa da kunya da girmama na gaba da kame kai. Duk wata fafutukar kare haƙƙin mata da za ta yi la'akari da waɗannan batutuwa to za ta yi nasara. Muddin za a bi abin sannu a hankali ba tare da gaggawa ba. Ga misali a shekarun da suka gabata mata a ƙasashen Larabawa na aiki ne kaɗai a fagage biyu na lafiya da koyarwa. Amma yanzu babu fagen da ba su yi zarra a cikinsa ba albarkacin bin wannan salon.
0: Wasu dai na zargin cewa addini na sanya wa mata takunkumi ko yi musu ƙangi wajen samun haƙƙinsu na daidaito da adalci a tsarin zamantakewa. To sai dai kamar yadda Sheikhul Azhar Sheikh Ahmad Tayyib, shugaban cibiyar binciken addinin Musulunci ta duniyar 'yan sunni ke faɗi a yayin wani taro na kare haƙƙin mata na duniya. Rashin fahimtar addinin Musuluncin yadda ya kamata ne ke sanya wasu ke fakewa da shi wajen danne haƙoƙin matan.
4: Addinin Musulunci shi ne addini da ya fara baiwa mata haƙƙin a bar su su rayu. Tun lokacin da mutane a duniya ke binne 'ya'yansu mata da rai don tsoron talauci. Shi ne addinin da ya fara shelanta wa duniya cewa mace da namiji tamkar ɓawon gyaɗa ne mai ɓari biyu, babu wanda ya fi wani a cikinsu, sai wanda ya fi wani tsoron Allah. Kamar yadda ya ba su haƙƙin mallaka da ma ɗora wa maza haƙƙin ɗaukar ɗawainiyarsu da hidimta musu. Ya kuma baiwa 'ya mace haƙƙin bayyana ra'ayinta da zaɓin abokin zamanta, ko haƙƙin rabuwa da shi da ma haƙƙin jagoranci a gidanta da wajen gidanta. Kai a taƙaice addinin Musulunci shi ne ya ɗora ɗambar samar da daidaito tsakanin jinsi daidai wa daidai.
0: To a Turkiya ma dai mace musulma kuma mai fafutukar kare haƙƙin mata ana yi mata wani irin kallo. Akwai masu cewar mai fafutukar kare haƙƙin mata wato feminist da kuma ta kasance musulma abubuwa biyu ne da bai kamata a haɗa su ba. A tsawon lokaci a Turkiya masu ra'ayin 'yan mazan jiya sun jima suna ikirarin cewa suna da hurumin ayyana yadda ya kamata mace ta kasance da kuma batutuwan da ya kamata ta saka bakinta a ciki. Hatice Kubra mai fafutukar kare haƙƙin mata ce a wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Hafla wato Jarma da harshen Turkanci. Ƙungiyar irinta ta farko a Turkiya na ganin cewa a musulunce fafutukar kare haƙƙin mata da feminism ma ba su saba da juna ba. Asali ma za a iya amfani da addinin wajen yaƙar cin zarafi da nuna wariya da ma nema wa matan daidaito a tsakanin al'umma. Kamar yadda Kubra ta jaddada.
5: A matsayina ta uwa a lokuta da dama nakan tambayi kaina shin me zan faɗa wa 'ya'yana idan wata rana suka tambaye ni me na yi na zahiri a lokacin da al'amura suka taɓarɓare a ƙasarmu. Manufofin danniya ga mata da ake gani ƙarara a wannan gwamnatin wacce rawa na taka lokacin da ake cin zarafin mata da ma ci da guminsu.
0: To sai dai a hannu guda ana zargin mahukunta a kasashen na Larabawa da wuce makadi da rawa wajen bawa matan haƙoƙinsu, yadda a wasu lokutan yake kaiwa ga danne haƙoƙin maza da ma cin karo ƙarara da nassosin addini. Kamar irin dokar da ke danka haƙƙin saki a hannun mata da ake aiki da ita a Tunisia, da dokar rashin halaccin sakin mace da fatar baki, har sai an je gaban alƙali an tantance niyyar mai sakin da aka fara aiki da ita a Masar, da ba ƙoƙarin daidaita maza da mata wajen rabon gado kamar yadda ake yi a ƙasar Tunisia. Hakan dai ya sanya wasu maza a ƙasashen na Larabawa kafa ƙungiyoyin kare haƙƙin maza, don ganin ba yawa maza waka cika tashi da dukkanin ɓangarorin rayuwa ba, kamar yadda Fauzi Mustafa da ya kafa ɗaya daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin maza a ƙasar ta Masar ke faɗi.
6: Kafa wannan ƙungiya bai rasa nasaba da yadda mata ke wuce gona da iri wajen neman sai an ba su haƙƙinsu a kowane ɓangaren rayuwa. Koda kuwa hakan zai iya haifar da gibi a tsarin zamantakewa ko kuma ya dannewa maza haƙƙoƙinsu, kamar haƙƙoƙin mallakawa mai ciki da aka saka ci gaba da zama a cikin gidan mijinta har na tsawon shekaru 15, da wasu dokokin da ke cutar da maza da mayar da aure tamkar wata jingar kasuwanci. Hakan na ƙoƙarin cirewa namiji daraja da mutuncin da addini ya bashi.
0: To sana hankali dai, an fara samun kishiyoyin ƙungiyoyin kare haƙƙin mata, inda ake samun waɗanda ke rajin kare haƙƙoƙin maza.

0: Masu sauraro da haka ne kuma muke kammala shirin na abu namu na wannan lokaci a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman ma wakilinmu na yankin gabas ta tsakiya Mahmud Yaya Azare da sauran ƴan uwa abokan aiki da kuka ji muryoyin su ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustafa Ja'far ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus
1: abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu

0: da fatan shirin ya kayatar zamu je ga fannin gogwarmayar rayuwa.
1: DW darasin rayuwa.
2: A yanzu dai ana ganin dama ɗaya ake bukata na samun wani sirri dangane da rayuwar mutum sai ya rikide ya zama labaran duniya, kama daga fayafayen bidiyo ko wani hoto da bai dace ba ko ma wata rayuwa ta badini ta mutum. Kafin a ankare, shafukan sada zumunta daban-daban sun fara wallafawa, dubban mutane kuma sun fara tsokaci ba tare da la'akari da irin illan da hakan zai yi a bayan fage ba. Shin me yasa mutane ke gaggawan sanyin tunan silili ga mutane ne? Me yasa kuma shafuka a waɗannan kafafan ke jin daɗin yaɗa irin labaran badala na mutane? Shin wasu irin darasa mutane ke koya daga hakan? Batun da shirin darasin rayuwa na wannan makon zai mayar da hankali a kai kenan. Sunana Fauziya Dauda, nake muku lale marhabin. Madalla. A baya-bayan nan dai an ga batun son fallasa asirin mutane ya zama abin tattaunawa a lungu da sako na kafafan sada zumunta, musamman ma a arewacin Najeriya, inda bayan fitar hotunan badala na wasu sai aka rika tattauna yadda za a fito ko kuma fallasa asirin wasu daga cikin shahararren mutane. Mutane sun rika yin irin hakan ne ba tare da la'akari da irin illar da zai yi ga waɗanda ake son tonawa asirin ba ta kowace hanya. Wakilinmu Nasir Salisu Zango ya haɗa mana rahoto akan wannan batu, inda ya jiyo ta bakin wasu da suka taɓa fadawa cikin wannan tarkon.
3: Gogowar tunan silili wajen yaɗa fayafayen bidiyon batsuna ci gaba da ci ganga-ganga a arewacin Najeriya. Tun daga kan batun angwaye da aka saki bidiyonsu sun kai 'yan matansu gidajensu suna holewa, da waɗanda aka saki fayafayensu suna satar hanya, har kan waɗanda suka ɗauki bidiyon 'yan matansu a wani yanayi na masha'a. Duka waɗannan su ne kasuwarsu a yanzu ke ci. To amma shin ina amfanin baɗibarai? Abdulsahir Jarumi ne da aka fi sani da Malam Ali a shirin kwana 90, kuma ya taɓa tsintar kansa a yanayin barazana da aka ringa yi masa akan faifan bidiyo da ɓatancin suna. Ƙarshe ya ce Allah ya wanke shi, kuma gaskiya ta bayyana. Sai dai ya ce ya koyi darasin rayuwa mai kyau akan wannan batu.
4: Ai, ba zan ma iya kamanta tashin hankalin da na shiga ba, da ni da masoya da mahaifiyata da iyalina duka mun shiga damuwa ƙwarai da gaske. Sai da cikin ikon Allah, Allah kuma ya zo ya wanke ni a inda aka so a ɓata min suna, a nan kuma Allah ya zo ya wanke ni nuna duniya cewa sharra ake mini. Kamar yadda dama lokacin da ana cikin dambarwa abin na fito social media na video na ce Allah in dai sharra ake mini bata min suna ake, to waɗanda suka min wannan abin Allah kunyata su a nan inda suke kokari su kunyata ni. Darasin da na ɗauka kuma akan wannan abin shine duk abin da mutum zai kai kuskure ya sa kanshi a cikin wani cycle na mutane marasa kirki wanda ba san darajar kansu ba inda ba su da mafaɗa.
3: Ita ma wata matashiya da ta nemi a sake sunanta ta bayyana cewa akwai darussa ma kila cikin wannan garari, amma fa wajibi ne mutane su kiyaye domin gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah.
5: To gaskiya ne darasin da na koya shine ka san akwai matan da haka kurin sai su dauki bidiyon tsiraicin su, ba wai dan su fitar ba, ba wai dan su nuna wani ba, kawai su aje, wasu suna so su gaya suke ne, wasu kuma da wasu manufofi daban. To gaskiya darasin da na dauka ni dai bazan iya hoton tsiraici na an aje a waya ba, saboda komai daren dadewa zai iya fitowa. Misali akwai wani bawan Allah da aka taba sakin bidiyon sa, shi ma kamar yayi bidiyo ne, to kuma daga baya ma manta yayi bidiyon sai isiyar da wayar, da isiyar bai goge ba, wanda isiye wayar abin ya kai wajen shekara 5 sai ga update din sai yana ta yawo.
3: Aliyu Dahir Aliyu matashi ne da ke hulɗar shafukan social media kuma gwani wajen daƙile laifukan da ake aikatawa ta kafar internet, ya ja hankali kan a kiyaye ƙoƙarin tozarta al'umma domin ya saba da dokar Ubangiji da ma zamantakewa.
6: Akwai waɗanda suke yi saboda su tozarta wani, musamman a ce kamar tsohuwar budurwa ko wani tsohon saurayi ya yi kuma ya zo ya yaudare ki ko ta yaudare shi, sai kuma ya fito da irin waɗannan bidiyoyi a waɗanda shi ake kira da revenge pornography. Wannan abu laifi ne, doka ya saba da dokar da take cikin Cyber Crime Act, kuma duk wanda aka kama yana da zazzafin hukunci da za a yi masa. Wannan ta fuskar doka ke kuma koda kai ne kai ma ba da wannan niyyar ba, domin ita doka ba ta lura da niyyarka, tana la'akari da me ka aikata ne kawai. Koda kawai kai gani kai kai shayarin ko ka dauko wata kila ma wani cewa zai ai fadakarwa zai yi yaje ya dauko, to wannan gaskiya ba hujja bace ba. Irin waɗannan kamar ya da alfasha ne kuma ya saba da doka.
3: Akwai darussa da dama cikin batun tozarta al'umma, domin idan ka tozarta mutum yau gobe baka san me zai zo kanka ba.
2: To a gaida Nasir Salisu Zango domin tattauna wannan batu na wannan annoba da ta kunno kai na san fallasa asirin mutane. Ina tare da Bashir Sharfadi, masani ne akan harkokin kafafan sada zumunta. Bashir, wai menene ke ingiza mutane san fallasa asirin rayuwar ƴan uwansu a social media?
7: Babban abin da yasa aka koma da irin wannan abu shine dalilin neman kuɗi ko kuma yankon bata suna ko kuma yiwo ta barazana. Sannan akwai neman yaddin mutane ko kuma neman yawan mabiya a kafafan sada zumunta. Sannan masu yaɗa irin wannan suna jin daɗin shi da irin yadda mutane suke basu koyon baya ta hanyar martanin da ake samu, ko da kuwa abin nan ya zama akwai cutarwa ga wani. Kazalika akwai rashin ɗaukar doka, rashin hukunci da ba a yi ya sa mutane suna samun ƙwarin gwiwa wajen daɗa yaɗa irin wannan abubuwa. Sannan yawanci akwai al'adar goyon bayan ko kuma jinjina wanda ya abu ba irin wannan lamari. Za ki ga idan aka samu irin wannan sai a samu ƴancin A da B wanda suke goyon bayan wanda ya fitar da kuma wanda aka fitar da bidiyon ta. To shi ma yana da janyo cece-kuce, wasu suna yana ba da ƙwarin gwiwa ga masu yaɗa irin waɗannan abubuwa.
2: Sharfaɗi, shin wani alhaki ya kamata waɗannan kafafan su ɗauka tunda su suke ba da kafa?
7: Gaskiya za a ce kafofin sada zumunta da dama suna iya ƙoƙarinsu domin da yawan sun ba mu dama idan mun ga abin da mun gamsu da shi mun yi shigar da ƙorafi. To idan har muna shigarwa muna rahoton su za suna ɗaukar mataki. Sannan ko yanzu wannan abin da yake faruwa na san ba kai sun ga cikakken wannan bidiyon a Facebook ba da sauran wasu manyan kafafan da suna da dokokinsu masu sauri ko kai uploadin ma asusun ka zai samun matsala. Kuma sannan sun ba mu zaɓi idan yanzu wani ra'ayin mu nan a ce sai wani influencer ya saka wani abu makamancin wannan kai rahoton nasa ce a gaba abin da yake talatawa. Wani ma yi za su sauke wannan abu in na yi kima kin yi wancan ya yi. Sannan duk da haka akwai abin da ya kamata su kara kai mishi wajen sauran gano irin waɗannan bidiyon cikin kan lokaci da kuma hukunta asusun a cikin lokaci mai sauri. Irin gurup-gurup da suke tallatawa cewa ku zo ku biyo mu wasa ko wani waje da a ce suna ɗaukar mataki akan irin wannan. Sawa ga hanyar yin karɓar rahoton ɗin sannan su dinga amfani da tsarin kare duk waɗanda abin ya cuta. Misali yanzu aka ce ga bidiyon wannan da ya fita a ce kawai Facebook gaba ɗaya za su yi flagging da wanda ya ɗau wani abu makamancin wannan sauke shi. To wannan Allah yadda zai taimaka.
2: A matsayinka na masani akan kafafan sada zumunta, ya kake ganin za a daƙile wannan annoba ta tunan silili da ma irin darussan rayuwar da ya kamata mutane su koya?
7: Abubuwan da za su taimaka wajen magance wannan na farko shi ne doka a ƙarfafa yin hukunci ga masu yaɗawa da masu yi wa mutane barazana sun ɗauke su a bidiyo da masu ɗauka. A ƙarfafa mutane su kai kara ba tare da tsoron tozarci ba. Mutane su dinga ganin cewa wai za a tona musu asiri ko kuma tasirin rayato. Idan a ce to ƴan gaba ya kamata a ce an samu wasu tsaya tsayin daka an yi hukunci mai tsauri wannan zai taimaka. Sannan a nuna mutane cewa illar tona asiri irin wannan yadda ya saba da addini, a jaddada darajar mutum da kuma rufe irin waɗannan abubuwa. Sannan mutum ya dinga ganin cewa idan ɗan uwansa ne a ci gaba da koyar da irin wannan. Sannan a dinga jan waɗanda abin ya shafa a jiki maimakon tozarta su da musu ƙizgilanci. Sannan a ba su kariya. Sannan a nuna illar abin ga rayuwa da kuma makomarta a gaba ita wayar da kai akan irin wannan su ne za su taimaka. Social media kuma kada a kalla a daina biyan kuɗi masu cewa a ba da kuɗi za a turo musu da sai an guji irin wannan. A yi rahoton duk wanda aka ga wannan abin ya ɗauka a hana yaɗuwarsu ta hanyar yin sharing kakka yaɗa kakka je maka comment.
2: Yanzu kuma sai sashin nan na to muna godiya Bashir Sharfaɗi. Yanzu kuma sai sashin nan na labari na
8: darasin da koya a rayuwa shine komi za ka yi a duniya ya zama na kan cewa ka san cewa abin da ya je zai zo. Kuma ni darasi da na koya a rayuwa a dalilin wannan abin, ka san akwai abin da zai same ka kai godiya ga Allah saboda mutanen da suke tare da kai wataƙila ba mutanen kirki ba ne, sai abu irin wannan abin ya same ka za ka gane ma shin rayuwar ya ta ai gwara a ce abu ma ya same ka har kai istighfari ka koma ga Allahnka. Allah ya shirye ka ka koma ga Allah kan a ce kawai kana tsaka da abin da ba shi kenan ba Allah ya ɗauki ranka. Ni dai fitar da wannan tsiraicin ba abu bane mai kyau, masu yi ma Allah ya shirye su su gane su daina.
2: To man sauraro da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin darasin rayuwa na wannan makon a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku, musamman ma wakilinmu na jihar Kano Nasir Salisu Zango. Sunana Fauziya Dauda da na shirya na kuma gabatar nake cewa ku kasance lafiya.
0: ta matasa lokaci yayi dan jin sakonnin rayanku.
9: DW ra'ayin matasa.
10: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin ra'ayin matasa daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Maudu'in shirin na wannan makon ya maida hankali ne akan fafatawa da kasashe 10 na Afirka ke yi dake wakiltar nahiyar a gasar cin kofin duniya na kwallon kafa dake gudana a kasashen Amurka, Canada da Mexico. Wanda kawai yanzu a wasannin farko na rukuni kasashen Afirka da dama na taka rawar gani da ba da mamaki kamar kasar Cape Verde dake sabo shiga a gasar. To ko shin wani karfin gwiwa kuke da shi akan kasashen masu wakiltar Afirka? Waɗanne kasashen ne a cikin su kuke ganin za su yi nisa a gasar? Kamar kullum dai mun samu tarin sakonnin ra'ayinku da zamu karanto. Amma kafin nan ni ne Aliyu Abdullahi Imam da zan gabatar muku da shirin na wannan makon.

0: zuwan zamani ya kawo koma baya a sana'ar gargajiya irin su wanzanci wanda al'umman baya suka dogara wajen yin aski da ma karban magunguna domin fahimtar yadda sana'ar take a yanzu na zanta da wani wanzamin da ya shafe tsawon shekaru 40 yana sana'ar a birnin Ola dake jihar Adamawa domin bayyana min irin sauye-sauye da ya gani da kuma kalubale da ke fuskantar sana'ar a yanzu.
1: Ido dole ne shafi sana'ar mu ka san zamani ne yake juyawa. Na da da suke muke da su wayan su mutu. Na yara yanzu kuma sai gun yara. Amma duk da hakan yara ma yanzu suna zuwa. Yanzu ma haka askin da neman yaro ne ne saurayi kuma.
2: To kamar ya batun ƴaƴanka haka maganar daukan sana'ar askin.
1: Ƴaƴana alhamdulillah abinda na sani nan ba abinda dana bai sani ba yanzu haka. Duk abinda na sani cire belile yarwe ne cire wane ne duka dai duk abinda na sani ya sani yanzu ko yanzu na mutu alhamdulillah alina ya iya komai da komai duk abin da ka zo na wanzanci in baka same ni ban ka same shi ka gama insha Allah ya iya
2: to wata kila za a iya cewa kamar a baya irin waɗannan haka sana'an naku kamar akwai gasa da sauransu haka kamar ya batun yake a yanzu
1: eh yanzu kamar gasa samun kudi yake gasa yanzu ba samun wanzanci shi wanzanci kan alhamdulillah akwai rufa asiri a ciki amma ka tare kudi kan alhamdulillah mun gode Allah mun ci mun sha mun yi arziki a cikin muna da nan lafiya mu duk abin da ya kawo game da harkoki muna godiya ga Allah Allah ya bada mana bukatun mu
2: to wata kila ba zai iya tuna waɗanda za a iya cewa kai wa aski ko fitattun mutane haka ko suna raye ko waɗanda suka rasu
1: kai mutanen da ne wa aski a gurin nan gaskiya suna nan da yawa fa
2: kamar misali haka wata kila za ka iya tuna
1: suna da yawa gaskiya
2: kamar a ce ko sanannu haka ko ƴan siyasa ko sarakuna ko wani haka
1: kai wani ne ba su kewa gaskiya garin nan sun makarwan kirga su dan daidai mai kudin a nake garin nan daidai ne wanda ban taba kansa ba tun daga kansu Alibaba su munansu da Alibaba su wannan Alhaji Hammajoda su a duka da dattawan garin nan da yakan daidai ne wanda ban taba kansa ba
0: to baya ga masu gudanar da sana'ar akwai masana da ke nazarin yadda sauyin zamani yake shafan al'adun Hausawa Muhammad Idris Kumo wani masanin zamantakewa ne ya bayyana min fahimtar shi kan dalilan da suka kawo koma baya a sana'ar wanzancin
3: kashi kusan 90 yanzu da 5 zamu ce cikin 100 an fi amfani da salon akan su wanzamai na gargajiya amma zaka samu kalilan daga cikin al'ummu akwai waɗanda har yanzu suna nan suna aiki da su wanzamai din daidan gurgurun abin da za su iya yi a musamman da taron mu na yanzu yawanci sun fi zuwa wajen wanzamai a musu aski saboda haka suka taso suka gani daga iyaye da kakanni sannan matasa kuma wanda suke zuwa salon sun taso ne sun ga wannan salon din an samar da shi kuma kaman ya fi musu su a wurin su ko kuma wani abu dai wanda ya zo na zamani wanda kowa zai so a ce a ya shiga daga cikin irin wannan tsari din
4: amma har yanzu dai akwai masu aski na gargajiya da suke da kostomomi masu yawa saboda kwarewa arha da kuma kusanci da jama'a duk da cewa yanzu akan samu masu wayarwa da mutane kai suna wayarwa da su wanzaman nan kai misali yanzu kamar da wanzami yana amfani ne da aska wanda za a yi wa mutum aski a saki yi wa wani a saki yi wa wani da wannan aska din sannan za a yi yin aski sau biyar ko fiye da haka da aska guda ɗaya ba tare da ma an wasa ta ba bare a ce ko an kona bakinta saboda gudun kar a kamu da cututtuka duk da cewa wancan lokutan babu cututtuka da yawa amma yanzu idan muka kula za mu ga wanzamai din an yi updating musu askan ma razor ake saya akwai waɗansu razor blade haka nan da ake saya ake karyawa to askan an yi shi ne da wani ramin da razor zai zanna a ciki idan an tashi yi wa wani kuma sai a sake cire wancan razor ta gama aiki a sake saka wata wannan wani ilimi ne da kuma tunani da masu ilimi akan abun da ya shafi kiwon lafiya suka samar domin ganin cewa an ci gaba da aiki da abubuwan gargajiya ba tare da an samu cututtuka a ciki ba
0: duk da sauye-sauyen zamani har yanzu akwai wasu mutane da suka fi son ci gaba da amfani da askin wanzami saboda ganin yadda yake da alaka da tarihi da kuma al'ada Malam Musa Abacha wani ne na samu a wajen wanzami wanda aka kammala mishi aski ya kuma bayyana min dalilan da yasa ya rungume wannan aski na gargajiya
5: to babban dalili shine ka san abu du abu baka ce in ka bar gida gida ta barga to harka abu da yake na saba wannan aski din za maka aski za maka aski na aski ma gashi nan ko kwa ɗaya ba za ka ji shi ba kuma za ka ga in ma askin za ka kwandu kai kanka kana jin dadin kanka da jikinka wannan shi yasa ni na rike wannan lokaci na rike irin aski a koda yaushe in ba wajen wanzaman na je suka bin aski amma ni bana ganewa wannan shine babban dalili da yasa nake abun da yake kuma tunda na tashi ni jatuma ne ma take mini aski da take mini aski da reza to da na girma ne nazo na hada da wanzaman shi yasa na ci gaba da wannan
2: to wata kila kamar a matsayinka wanda haka ya dan ga yau ya gaji haka ya kake ganin bambancin kamar yadda matasa haka kamar jin dadin haka da kuma matasa na yanzu wanda su kowa sun zabi su je wajen na zamani
5: to ka san kowa da ra'ayinsa kuma kowa da abun da yake gani an masa ya yake jin dadi kowa dace da shi to ni kuma kaga wannan shine ra'ayina na saba da hakan kuma na jin dadin haka

0: Hausa.
1: To masu sauraro kada a sha'afa. Shirin tabaka lashi ake saurara daga nan sashin Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. To yanzu shirin zai daura. To sai dai ra'ayi bai zama daya ba. Wasu matasa ra'ayinsu yafi karkata zuwa sabbin hanyoyin aski na zamani. Aminu AA Duhu na ɗaya daga cikin matasan.
2: Eh to gaskiya ni dai nafi son askin zamani akan na gargajiya, amma iyayenmu kuma sun fi son na gargajiya.
1: To wani gila me yasa haka kai ka zabi wannan aski hakan?
2: Wallahi tun daga tashi na abinda na tashi da shi kenan shine askin zamani. Dun sometimes idan nayi na gargajiyan sai ga ko kuraje ya fito ma kai ko kuma wani abu. Sannan zamanin yanzu nan kuma idan kai askin gargajiyan sai ana maganin kaman kai local mutum ne ko kuma abu makamancin haka.
1: To wadagila kamar aka ce shi wannan askin gargajiyan yafi dadi haka da sauransu kamar abdan da su suke yi. Kamar kai fa yaya?
2: Eh to wayan da suke abun da suka saba da shi shine kuma abun da suka tashi da shi shine. Amma ni dai gaskiya nafi jin dadin askin zamani.
1: A bangaren bayar da magungunan gargajiya da yin shayi, Malam Muhammadu Idris ya bayyana irin gudunmawar da yace har yanzu suke bayarwa a shi ma wannan fannin.
3: Magungunan alhamdulillah muna godiya ga Allah. Muna samun waraka, yaro ba lafiya, jariri za a kashi na kuka ba lafiya. Ina ne yake masa ciwo ba sani ba. Za a kawo shi za mu duban Allah da za mu fi nasara a kai. Za mu ci ga abin da yake masa ciwo. Kuma Allah zai taimake mu, ba shi taimako Allah ya masa sauki a kai. A'a, mace ne take da malam tunina ta mace ciwo ko yaya ne ko ta zo naƙuda ko ta zo jinin al'ada. Yana mata zafi, yana tana kamar ta ce kamar ta mutu. In Allah ya kawo ta gona Allah iya ba ta sauki tana samu. Ana iya sauke mana insha Allah.
1: To kamar irin a hukumomi haka ba ku fuskantar kalubale tun a baya har zuwa yanzu?
3: Na ce alhamdulillah, hukumomi kan alhamdulillah idan muna zaman arziki da su. Tun da na tashi anan muke zaune da hukumomi anan har yanzu, har zuwa yanzu na wajen shekara 40 ina tsohuwar kasuwan nan. Ina zaune ba mu taba samun sabani da hukuma ba.
1: Na cewa ko magungunan ku da kuke bayarwa ba kyau ko wani abu?
3: A'a, ni ban taba samun irin wannan ba. Allah ya kiyaye mu dukkan. Allah ya kiyaye mu ba mu samu sabani ba.
1: To a ƙarshe baba, wani sako kake da shi musamman ga matasa masu jini a jika wanda a yanzu haka suke tasowa?
3: Alhamdulillah, ƴaƴanmu matasa mu dai abin da muke so da su Allah ya musu albarka. Sai yaro ya kama sana'a wanda zai ci da kansa, wanda ma ya samu ya ci, shine muke so yi amfani da ƙarfinsa. Kai ya amfani da kaman wani ya samu na kansa iringa sa rai a kansa, ya tsaya ya zuciya ya nemi nasa, Allah kuma ya bashi.
1: Duk da kalubale da sana'ar wanzanci ke fuskanta, har yanzu tana dauke da tarihi da al'adu da wan zaman suka gada tun kakannin kakanni. To baki daya shirin na tabaka lashe na wannan karon kenan. Sai a tara a wani sabon shirin. Yanzu ga madadin dukkanin yan uwa abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku daga birnin Yola na jihar Adamawa a tarayyar Najeriya. Mubarak Aliyu Sabo Yaro ke cewa na barku lafiya.
4: Da fatan shirin ya fa'idantar, yanzu kuma zamu ji harkokin noma da kiwo.
5: DW Noma da raya ƙasa.
6: A yanzu haka maganar da ake yi damina ta sauka a dukkanin daukacin jihohin arewacin Najeriya. Sai dai kuma matsalar tsaro ta zama babban cikas dake hana yin noma. Hararen yan bindiga da garkuwa da mutane da rikice-rikice sun tilastawa manoma da dama yin kaura. Wannan na iya sake haifar da karancin abinci da tashin goron zabbi na kayan masarufi a fadin kasar ta Najeriya. Sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin wadani Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar.